0: Sunday twethe ino arege Sunday tukemalizia na wado maradhi na mbere guthagumia guthagumia guthagumia guthagumia guthagumia guthagumia guthagumia kindu kigwitwa besa na nikoria gwa star inya inya mugwaja na house radhi kule gwa star inya inya mugwaja na house dra radhi kule gwa star inya inya mugwaja na house na ici ni dagika cia muthia ici ni dagika cia lala salama. Hizi ni dakika za lala salama sasa. Woi, oko inuka ugo modo wa gaima. Oko inuka ugo moko madhali. Oko inuka ugo moko madhalima. Why now? Dukegeli ya wana kanani oko inuka na shirigishi giri kumi na idhano. Wana kanani oko inuka na shirigi giri kumi na idhano. 15,000 Kenya shillings. Shirigi giri ikumi na idhano modo wa gai. Siya haa. Igwetereira siaha igwetereira shirigigiri eginege shirigigiri ikomi na idhano shirigigiri ikomi na idhano ogothie thino wa box number 2 na todo nejue kuri andu mataraki fatara besa nyige mudu cio muthenya wa umuthi ona ngemuhe shirigigiri siganona ne wa muteithia. Direnda kuhe aduta magana matatu. Direnda kuhe aduta magana matatu. Direnda kuhe aduta magana matatu. Omodu, omodu shirigi girinya, girinya, girinya, girinya. Aduta magana matatu. Omodu, omodu shirigi girinya, girinya, girinya. Na aha gweda ono korono literimwe odhake literimwe peke ake. Na doya ni gweda mudhie zeine wa box number 1. Shirigi giri kumi na idhano ni jaga hau ahota ni teige tole mago kono malithi ni wa box number 1 we ugeda shirigi giri kana tushitwe giri idhano leke ikoroshi kedu kiega tushitwe giri idhano giri idhano giri idhano siya kuhiga giri idhano giri idhano giri idhano siya kuhiga negada tuhota kuhedwa ige ogo di dhini wa star 447 house na niyo duwa modu ugo dhakite na kukafere negada duga korowe muga ni dhini wa system. Dreda tudhi dhini wa box number 1. Kule togwe dhaga besa nyige. Negadha masini we. Ego kono tis ota mudo. Okole to kudugu kukogu. Ona tokoro gudha kalita ligiri mwetu. Tokoro gudha kalita ligiri mwetu. Wanete besa. Nikolekia. Toralekia mudo wa gai. Oge keinuka moko madhali neke. Oge inuka moko madhali neke. Na besa siyaha. Odoa theo likia biriria, niyo ligitagatini orodomo na mudhia. Odoa theo likia biriria, niyo ligitagatini orodomo na mudhia. Thie theini wa star, inya, inya mugwaja na house. Ugekoro kwa dashirigi giridhano, siya na ihenya. Haha kuhitia do kuhitia, trust you me. Haha do kuhitia, haha kuhitia do rahitia. Vye dhene wa box number 1. Vye dhene wa box number 1. Vye dhene wa box number 1. Nige kenoge kwa. Gionoke inuka na besa. Nige kenoge kwa. Gionoke inuka na besa. Nige kenoge kwa. Giona oke inuka na besa. Star. Inya inya mugwaja na house. Ogo vye dhene wa star. Inya inya mugwaja na house. Na wadu twedi a bere. Otora tuge kagadhini wadu rusiode. Adu twedi a bere. Ni adu makuinu kana shirigi giri kumi giri kumi giri kumi. Adu twedi a bere. Ni adu maguke inuka na shirigi giri kumi giri kumi giri kumi. Adu twedi a bere. Maguke inuka na shirigi giri kumi giri kumi. Uradhi dhini wa star. Inya inya mugwaja na house. Okay. Are you there? Ogo di dhini wa star. Inya, inya, mo goja na house. Ogo di dhini wa box number 1. Thegyo, modo gwito Titus. Ida kuona. Asanti sana. No siyogi next. Nani huyo mwingine next? Nani huyo mwingine next? Kariuki musuwe kolega dhabi kirinyaga ni da kuona. Asanti sana. Asanti sana, asanti sana. Netuthi na bere tuthiti oro ugwa. Kulikia turali kia star. Inya, inya, mugwaja na house. Star 447 house. Ogathie dhine wa box rekora thie thine wa box number 1 hena mundu wa hotana shiringi ngiri 15 kule ni mundu gwito Selina mundu gwito Selina Joki we athiete thine wa box number 2 Selina Joki thine wa box number 2 hena shiringi ngiri 15 hena shiringi ngiri 15 kogwo korowe maitho muno no wicagulire box ile kwenda either wa box number 1 kana box number 2 no nini joe todo kule kwa star 447 hash box number 1 niyo ina besa nyi gire kana andwa igire nino nyode yo thiedhi ni wa box number 1 nye igeda muno wabe yo thiedhi ni wa box number 1 todo box number 1 nilaithi muno kuhota na besa box number 1 ninaihanya muno kuhota na besa direda yo thiedhi ni wa box number 1 box number 1 niyo kuhota na besa nihanya muno star 447 hash uradhi dhini wa star inya inya mo goja na hash ogo dhini wa star inya inya mo goja na hash ogo dhini wa star inya inya mo goja na hash wadhi dhini wa star inya inya mo goja na hash ogo dhini wa box number 1 kana box number 2 thegyo mudogo ito gige we odhiete dhini wa box number k odhiete dhini wa box number 1 olegatakate ini kado ikomia bere aramara hayo suri giri komi giri komi osu ni mudogo ito gige osu ni mudogo ito gige osu ni mudogo ito gige ni ukole to gidaka na makirio na kiumi agiki giode ni ukole to gidaka liki ugekwira goro gatagatini rege ugekwira goro ginya gatagatini gaka niko kamweke gaku to yake nduge gwitwa thimo yaku thie thini wa star inya inya mogwa jana hash wali kya gweka guo either no choose box number 1 kana no choose box number 2 either no choose box number 1 kana no choose box number 2 no choose box number 1 kana no choose box number 2 kulingana na besa iliyo kwenda kulingana na mwigana wa besa ule ungekienda usoke odhie thini wa star inya inya mogwa jana hash usoke odhie thini wa star inya inya mogwa jana hash wadhie thini wa star 447 hash odhie thini wa box number 1 kana box number 2 tutigaletie dakika ikomi peke yake tudhie turikitie
1: Weekend is your day.